0: 95.7.
1: The more your gains is serious, you know. Na ye ni eradi nyankopon the relationship na edemene se afi unu na urade ye zi obi ani wa ode suma urade aso do bi ani wa sa ye ko na wu ko bi demu se wunya atenka efiri wo wiem se wuni urade nya yonkofa no ebi ni wo efi se o chesim frama ya sori ano pe o nyankopon emeni pa dwirim demu de nipa be ye no ho de nipa be se ba bi urade ni bedu e ho nko na wo Jesus say in that kind of telepathy when you would have been to a young kofano anyhow if you say a riasi abu abrus let me cast some intro a radin young kopon and a name who more brand and adams opi a cranium cremoni be dying I mean can you say Jesus Christo and a pia cremoni be dying the cremoni on Jesus in the back Na daye sumu na Yesu Kristo bae no kache nse, sorry. To wa sorry. Ena Yesu Kristo sa se so oneni flow se omu kwa esro. To omu ko dru bebiya plane as a crowd ne ohono. Ena se onshu asasene so. Onshu asasene so na Yesu se, edye na unu. Ase mi unu ni pase omone na mwa ase omu susa. Ena se, edye biyo, ase mi unu dayen so. No se die bio o se asem se hunu se ekwan eda ho aka ne nam so no so obu ani ye ni yesu sade ni ko bio o de ne ko kakra kan ho no se afedie na hunu no se die na mi hunu ase eya ye nketoa enipa na mi hunu ase omu ye eya ye ntatea ana dan so I te se adik mensa ana ekwan so I te se ahoma Ena, mi hunu nyase nyani nyina yenketwa na Jesus wo bua ni ye no de kremoni ni sa ko bi o soro odene ko soro no ana o ka se e de na hunu o se eh bo afede bi hunu we adani nyina ira ni pere nyina mi hunu wo e kwan ni nyina mi hunu wo e dwe ni nyina mi hunu ana o se ene twa woni na hwe me ayi around nso de na hunu No, so me hunu. No, se ko. Ne ko sume. Na se. Un sume ya. Weni swa dingi na. Eya asasene suni yama. Un se obe mi eno. Asasene yama ningi na ayide fru weni so. Sa no obi. Peso neme enantia. Abra obe mi eno. Na asasene suni yama. Eira. Na eira abrante ne se yesu de ne ba asase so no oye na dwene se obesuma urade na before se yesu de ne beba no yesu yi picture bi fi ni bottom ena okache ne se onim sofo wi o se ai onim no demo mo no wi kremoni ni yesu so onim so yi kremoni so ko sofo wi ho na ko hwehwe makira kwan fin ho da kremoni ne ba sorry for the first time no obon jarabia na wa hwe ne che onu se ye mfa eche be ma ewura sorry dem ti wo se sene ne ne kasa so eja we die ka be yan ko yi u che no o wi ye na ko ka chere sofo ne se yesu na mo so no no we ni wa di di a chere me Overtime de me kosro, na bro de me kosro, na me beno no, ne wiase. Eira. No se, so bien ni di wiase e chia, ou no no urate da. Out of where? Bible katere ye in the book of James. Chapter 1 and verse 8. A double-minded man is unstable in all his way. The book of Matthew chapter 6 verse 24 say, No man can serve two masters, for neither he will hate the one and love the other. And Yeshua may you say, yentimi no wiase ayensan no no uraden kan se yanfe ye ni nsi yesu so na ye dadwiri nyina nkosi nso a ye haye ho ye tumre ni a chinisi me uraden yankopon na afreme se wujidi o se wunyini o atisa demu so dimachi a me pese me fa yesu paten so na so fa so bi o se eyo nun kuto anya kwan eyo nun kuto ene nkwa ene yo nun kuto ene ne kure so obi kwati no a ayira den ti woni edia ware ne ti dendenden esin yesu adwuma ne ni dendenden wasafu nankase ni mu dendenden esin yesu ni se woni firi ne suntia awura de mwao won chini nanante ewe yemri oma wunyi weni elfini so na oso ne me bompa ya se bibi weni di, bibi echi esino nwa wa ira kwa eno onye namno oka asembi mivure mfini da mivu yasia yuwumi osime nyanko puwa miyenu mkumfu oye the God of jealous ompese onu obibeche ni nimu nyem ena hini yemo ente osumnwa yuyem nina emebi biere uwi yasi wesu entaizew ensini yesu dintia osimu yenu uwi yasi nese wesiesie bebi eye papa extremely better osimu sa uwi yasi wesu enu ti enu osu suru na muhunu eni asasi wesu mi onyankopon me siesie edia meja eye papa ka wonse no but enam se bebi ye papa nti wo siesie edia ma no eye wo to wa bisabisa ho se ekwan ben na mefa so urade me sumu yi odie wo wa bisabisa ho sa se wo koma no betime to afuru wa ko mu se urade fani nyina fami dachi, fami wieye, fami kasa, fami bibia, fami nina asegura nensa. Ampa asase wesu wesire nipa die. Bebu umwe uradini yankopu wa sheda, wesire umuno. Umakuma, eni wiyasi echi. Bibia nuwe wiyasi beti machechere nuwa. Sane ne, uradikasi achero. Let your focus be on Christ. Sorry, ni njina yen sere bonifachi mfiru wadio. Ya ni njina yen sere bonifachi. Bebya ubiya sasie.

0: kuno oda eye kuno oman no ano eye owura ne din edi eye se Kerr Rodney Starmer na eye ade se ogina mu edi ema eye Labour Party na one eye ohene ti se de kan se ohene kuro enti one ohene ano no eka bom ebu oman no enso ewo sakwa no eso na na nsembu no na nsembi ne na mframa mu se se the prime minister ni dwuma die esi etie no enso ani kura ensatira na nko mo pese omo ehunu ewo eye UK mine no emu no enya de so mo hu sa ensatira no ifra fim pinu ene aduenu enan ebepem sampempeso a me no ka sei kokwasa kokwasa dwuma nko a ana owura Starmer ono nso obo a enso ani ono akasa ne party for no bi kura enso ebo na chi ewo sa kwa no so enei amane bo ababe todwa se okokopiem ewo eye Manchester mrache mjeni ono ene jine mdima adesha wo Manchester no enu eye ura Andy Burnham wa yine ni sa ebre wedru so mekwa kwa tu aba ni ya pekani ni edia ma eye Labour Party na obeko akwa kwa pribi enu ono unko anka ne amrado abedi ya chire mchire deputy prime minister edi ema eye UK minor anu eye ura ni din edi eye Angela Rayner ya adesha odi ababe tuja sa wanwe kura ono suno obe yine ni ewo sa kwa no suwa sabria yigusu ayeka sei etuwa ae fanu wanasa ni tuotuya ehon krata semini ina ano wabomodin se watimi atutuni ina pepepe se ebreni uwedra bibibia entumi sanka na namo ewo nejine siya wesino ensu ehon na enonsu eni amadibon simbia efri eye UK minu emu aba abeto eja enono Arisima ma yenyina amane amanane semisuna fa kasiri nina ensu emra na weye emfa ema ena sebeko edi ama
1: Obia me dream enu ma chama na fo se be ya me wedding papa bi sharing basa bi